You say, my darling, you were wonderful tonight. Bonita, no? Na kami ba ku e kansyo aki sa kita set movies. Mo especialmente pa turnos hende nan ku ta guste kanti kanan di antes, echte di antes na ya, no? E sa kita Sue Thompson.